former owo echi wona ko owo mu no ene ye ji wo mu o Jesus Christo di mo pato ka se wo Jesus Christo di mo oh eruate abra fi e kwa wie ye yi otanfu biara awodi na nani asi mini mabusua so mini minuanu ni ye mani yasefo so mini meyire ni me mani masefo so mini me fiefo so se o paye mu bi atwina ko owuo mo wodi nani asi ye so edi ye ye botaye se wo twia ko owuo mo ene urade owuo ni tani mano ene urade owuo ni tani mano mo onu akasa entwine wo ko owuo mo de wo so twia ko owuo mo na urade twini ko owuo mo de wo so wo twi me mama ana mi mama ana me yire ana mi ni mi nuanom ene ye mani yasefo ako owuo mo na de wo so betwe yen ede ako owuo mo na urade twini ko owuo mo Ewade twini ko owuo mo. Ewade twini ko owuo mo. Ewo Yesu din mo. Di oso obetwi ye fie. Ene ye busua. Ako seye mo. Ako enimguase mo. Ako yadie mo. Ako ohaw mo. Ako amanie mo. Ewade twini ko yadie mo. Ewade twini ko ohaw mo. Ewade twini ko amanie mo. Ewade twini ko rewo mo. Ewade twini ko atiti mo. Ewo Yesu din mo. Biye wane na bo pa. Be one in the bomb pie.

de media minim. Nasun paya na mebo. Sabra fi kwa wie ye. Mini minuanum ni yamani yasifo. Mini me yire ni yamani yasifo. Ani yadofu nyina. Adi boni biya o tanfuna sise. Sako na musube triya ko uomo. E kwa imbi oboni fona bo. Seka yemfasu ko uomo. Ebadi mo jantomu nanshe. Wukuku jantomu nanshe. Wukuku jantomu nanshe. Ebadi wukuku jantomu nanshe. Ewa yesu dima. Biwa ni bon pae. Biwa ni bon pae. Biwa ni bon pae. Mane su bon pae. Shabada branda badabala baba. Sianda badabala

yon, bibiera, ebe koye mo, bibiera, e faye mo, yedi yesu mo jano, e shenen son, ewa yesu di mo, biwa nene bon pae, biwa nene

Bibia omubi sa traffic ne chia. Yebechi o bibia dodge afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Training service and fitness nina. Esu mi sabe so. Messia ma. Nemu men kan chu bia o. Ebeko konsa dia yemia. Sa bibia bi. Bibia jima dia wasa pa efa so. Edi chia me.

adwuma na nipa ni nim adwuma kire ne masa den ti do bi ati asore ni wakofa sofoketo aba na onu to be prophesy o to be shan kom onu to be kasa mo bi ani ho oni ahoden nya ahoden o to be kasa mo bi ani afranya nani te enti e maso fo pehini nani be brains of ketwano e fi se ni omu ye ma

0: Nemi Kaluji Obibiala. And then new Obibiala Kasa. Obibiala wa ya woni mu. And then Sama Brabo. And wa yo to me biala woman Sama Brabo. So once Sama Brabo, a sea radi ma. Aun boni be share so so no radi sa hun boni ba be show mu ma odi edin se mu nyet sa wo ya obeye nyet sa ukumu be kum nyet sa wo sai wo be sai nyet sa wo proto ma no be proto ama no nyet sa wo ma nkofo ekọ buru be ma nkofo abunu because ya hun boni to me na ba mu obi to me time obi keke obi to me time obi na me no kasa obi to be time obi sa
1: na ba
0: for say munko wi an keke eya hon boni eya hon boni na be show mu ade biela wo ya enya de papa bia hu ti say den eya hon boni na be show mu
2: 0595 715 5252 0595 715 5252
3: 0240 84 83 57 0240 84 83 57 57 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92 yewo kutuba bi down
4: kutuba bi down
3: owo ufi isanwo na ba usi alajo janshi
4: yes
3: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya satia nyume
4: 630
3: 630 ni apo 830
0: baba to asoma me
5: I say
0: mm-hmm.
5: Na verse 12 no
0: yako
5: na so slow David
0: yako
5: if we say
0: mm-hmm.
5: Ewuradi di na chi
0: o se na fe so be slow David se obi na chi kire me a mi pese mi kuno a ma fa jan ma fa pio se mi to dia wono na ni pe tuma doje anani enchre me te fe so be slow David pa se ni pa ben kura na fe wa betena mi nche yi a mi pese mi kuna enku onku onwi

Jesus demon. Obi bia lo yali bia be bia yali no for isatu osisi a. Be bia yali bia for isatu. Nyamia bo for e ba u demon osisi a. Nyamia yali sa e ba